0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

0: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Time check. It is now 8:30. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Matugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas. Was kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Maayo jud siya sa atong panglawas. Tidili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Okay. Very effective jud siya.
0: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: The quality of Binambagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Mga penata!
2: Ako si Crisita Elma Babor.
3: Mm-hmm. Okay.
2: Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
3: Mm-hmm.
2: Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
3: Mm-hmm.
2: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, Dok.
1: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
8: Good.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o kanang ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John. Radio John.
3: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: Sunday, Sunday, Rewind. Rewind. Sunday, Rewind.
1: Good morning!
2: I like the variety of
1: music.
3: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Radio John.

0: This is 98.5 Radio Jun. Radio Jun.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Bartol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah.

pinapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: is You're on 98.5 Radio Jump.
1: Radio Jump.
0: Radio Jump.
2: Dragon Fruit Plus 650
3: mg. Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikaawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
2: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalba.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
3: Wow. Are you ready for
2: this? Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
0: Pagtatak ng alas 11 ng umaga, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Tumuto sa Radio John 98.5, 11 a.m. to 1 p.m. Bubusugin namin kayo ng mga tugtog at remixes ng dekada 80. Baby, you light up my world like no... ng dekada 80. Lahat ng yan, remastered ni Papa John.
4: Sounds so good.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Iyawa Na, Pilipinas.
5: From the hits of the 80s.
6: Sometimes I celebrate.
5: This is Retro Records.
0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
8: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
9: Ang pagkabanaw sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
10: Yes mga suking tigpaminaw, welcome o kumusta ka mo mga ka-dragon fruit. Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes Doc Alan.
11: Yes, welcome o maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pag pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw dia ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya Soga Mindanao. Ani na usab ang inyong ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka mga minuto sa ato ang isgutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga soki nila nga sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Matagtak na sa atong programa mga sokin tigpaminaw. Ano yan sa inyong boss from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatudan na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usab mga produkto ka Dragon Meal. Ang napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksoon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika og pormasya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tigpaminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag hapon 1 hour after meal. Ana siya mo na ama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar ni ini kay kini siya mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin, oy, ay mo kalimot mga sokin tikmin ha ang ato usab nga Dragon Massage Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot niya na. Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kay tabang usab sa mga kaisona nato nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tigpaminaw. Sa ilang mga sokin doktor ha. Kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitasyon nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory ha. Labi ni gud sa mga kaigsoonan nato for na sa for of memory. Ang ato sa mga dragon massage oil nindot ni pang massage for varicose veins, rheumatism, arthritis. Ada ko po ni siyang tabang. Ato sa mga Dr. Punji Soap, o ang ato sa mga Case Skin Glow, o ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Ada ko po ni siya ikatabang mga sokin tig paminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta dunay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa nagkana butika ug pormasya nga mapalit ninyo mga sokin tig sa Bisaya soga Mindanao. Aside na mga sokin tig paminaw, do na gid tay importante nga ato isgutan may tungod sa ato produkto ha. Kay do na ni siya ginini ang barley ha di ba? Do na ay barley ang ato ang produkto mga sokin tig paminaw. Diya sa gold o sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tibo usa sa grass nga barley nailhan igala sa tibuok kalibutan nasun the whole plant mga sokin tibo now. Sa uban ginakaon kini sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa ito na ang totally complete foods di ba? O naana sa ato ang produkto mga sokin tibo now. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Ha, buntag o hapon sa ato produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muna siya ang pinakalindot kayo sa ato ang produkto mga sokin tigpay. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas protektado.
10: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is your back to school radio 98.5 Radio John.
2: Ikaw ba na isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas? Inibangon ang balsang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dawn.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalbaga.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: More music. 98.5 Radio Time.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it.

0: Quality Appliance and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated, is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
5: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: All around the world, we play the hits.
7: 98.5 Radio Dawn.
8: From the hits of the 80s.
9: Sometimes I celebrate.
8: This is Retro Records.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5. This is your back to school radio 98.5 Radio John
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katurmi ang kanang wapa ka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa kung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calcol, kape, o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
3: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: We play all your favorites. 98.5 Radio Dan.
6: Now everybody get up.
7: To move your feet.
8: Drop. Go.
9: This is Retro Record of the 80s.

0: near and reaching thousands of lives, placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Jump, best music and best variety.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag-uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal

0: Oil with Subaki.
1: O, asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan! Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Radio John! Joke time! Buddy-buddy!
5: Oy, buddy!
4: May nadlaw! Kape kita!
5: Sige, salamat!
4: Sige!
6: May talaga na tao si Buddy, ano?
7: Oo, Brad!
6: Balikbayan pa, no? Oh, ini kaya, Brad, oh? Bago lang ini sa atong barangay, ah!
7: Kana, tawagan ta!
6: Sige!
4: Uy, may nadlaw, buddy!
7: Hi, boys!
6: Hi, budding.
7: Nya!
8: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Municipality of Binangbangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
3: Gold
2: na! Dragon Fruit Gold!
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Radio John.
7: Non-stop music.
8: Sunday. Rewind.
9: Sunday. Rewind.
10: Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kumpleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay. Kay mo na ginaantos nga balatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Rewind.
3: Sunday. Rewind.
4: Good afternoon.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: This is 98.5 Radio Jun. Radio Jun.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio Jun.
2: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
3: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio Jun. Radio Jun.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jun.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalbagan.

0: Toys and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
5: Non-stop music. Sunday, Sunday, rewind. Sunday, rewind.
6: Good afternoon.
7: I got a letter from a fan of mine. She sent a picture, but the letter wasn't signed. Now I'd like to meet her. So I hope she's listening.

0: from the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The best mix of gold.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio John. Radio John.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sunday Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Please.
1: You're on 98.5 Radio Jump.
2: Radio Jump. Radio Jump.
3: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
5: Gold.
4: Dragon Fruit Gold.
6: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
5: Gold!
6: Pure energy.
4: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
5: Gold!
4: Na! Dragon Fruit Gold!
7: Non-stop music!
8: Sunday. Rewind.
9: Sunday.

0: Municipality of Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Non-stop music.
5: Sunday.
6: Rewind.
5: Sunday. Rewind.
7: Good afternoon.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: More music, less talk. You're listening to the only FM station in Binabagan, 98.5 Radio John.
1: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa bahayong panglawas. Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas ug kalagsik. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita ug tips ug informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog ug energize kita mga suking tigpaminaw uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang ug uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
5: Yes, welcome. Welcome na sa mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglawas ubani kami ni ka Dragon Mail sa pipila ka minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. May adlaw usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato programa. May adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Ang asa mo na hamutang karon hala tagig pagtagad mga sogen tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si ka Dragon Mail maing adlaw diha ka Dragon Mail maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato diha mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ha mao na ganang pinaka importante atong hatagan higala ang problema sa pamanit na labi na giyod kong exposed tas adlaw na yung itawag o sunburn mga sokin tigpaminaw commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw which refers to red pinpole diba? And sometimes feeling skin caused by the overexposed mga sokin tigpaminaw na exposed ka sa adlaw or exposure to uveris it is described mga sokin tigpaminaw the inflammation and damage to the skin og resulta kini mga sokin tigpaminaw sa makanunayong exposed sa maong adlaw mao na ang resulta higala to treat sunburn mga higala ang uban usab immediately call the skin with cold compress mga higala or shower ang uban pod mo apply sa gitawag og aloe vera gel or calamine lotion usab mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw. Wala nga importante na wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin no. Wala nga pabugnawan nato ang atong panit sa butang cold compress or maligo o bugnaw tubig para usab mabugnawan ang maong kainit o ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang, like lotion, di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Muna ang pinaka-importante. Muna nga, importante na, iwasan na to ang nagkadaiyang infeksyon, di ba? Iwasan ang maong infeksyon kung sa may mga infeksyon na gala. Likayan usab na to ang adlaw, no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tigpaminaw. Kung may hilanat man, sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw, mga sinyalis o mga infection tulad ng nana, di ba? At to do out ayon sa inyo mga sokin doktor. Mga ka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an na kini sa mga kadaghanan epektibo garantisado og abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga sokin ako nga nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ng 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon, 1 hour after meal.
4: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: This is 98.5 Radio John. Radio John.
7: Non-stop music.
8: Sunday.
9: Sunday. Rewind.
8: Sunday.
9: Rewind.
8: Good afternoon.

0: Radio Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: Si Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o aron malugwayan pang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

0: Selena's Trends and Novelties. Selena's Trends and Novelties. Kalidad nga serbisyo, sigurado, ara sa uso, sa manubo nga presyo. School supplies, bags, shoes, uniform, RTWs, white and colored shirt, V-neck, with color, election shirts, cell phone, accessories, gift items kag madamo pa. Accept layaway on bags. Selena's Trends and Novelties. Located near Ceres Bus Terminal, Don Pedro Yulo Street, Binalbagan, Negros Occidental.
1: Selena's Trends and Novelties.
0: Ato niya.
2: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hadid sa inyo ng Radio John 98.5.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: Happy birthday!
7: Uy! Thank you! Unsa man ni?
6: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
7: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala, uy! Salamat kayo, maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
7: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Non-stop music.
9: Sunday.
8: Rewind.
9: Sunday. Rewind.
8: Good afternoon.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah! Binalbagan, check it!

0: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio Jan taya. Palok pa.
1: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio Jan.
2: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind.
5: Sunday. Rewind.
6: Good afternoon.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Chan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Chan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Chan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Chan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Chan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Chan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Chan. Guwapo taya, palok pa.
1: Best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio
2: John. Radio John. Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Yeah, binalba.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: This is 98.5 Radio Jun. Radio Jun.
1: This is your back to school radio. 98.5 Radio Jun.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.

0: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon!
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalba.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Radio Joy. Joke time.
5: Hello.
6: Hi, sir. Magka-computer po kayo?
5: Ay, hindi. Magpa-badminton. Computer shop to, di ba? Natural, di magka-computer.
6: 30 minutes lang po.
5: Ay, talagang tanungin ako. Mukha bang 30 minutes lang kaya kong bayaran? Di ba ako pwedeng magbayad ng buong maghapong magdama? Computer, ganyan? Ano ka ba? Kung ilang oras abutin, yun ang babayaran ko.
6: Mag-games po ba kayo? Kasi ayang pong computer po na nasa dulo, maraming games.
5: Wow, games talaga. Itong itsura kong to, mukha kong ganito ang itsura ng gamer. Ha? Hindi ako nagpunta dito para mag-games. Ano ka ba?
6: Mag-webcam po kayo, di ba?
5: Ay, webcam! Ano, may foreigner, nakachat, ganon? Maharot ako, maharot? Ano ka ba? For your information, nasira lang yung kuryente dun sa office building namin. Nagkataon, marami akong mga documents na kailangan i-download at saka tapusin. At mag-explain talaga ako sa'yo. Iyang-iya naman ako sa'yo, ano?
7: 98.5
8: Radio John.
9: Gwapo taya. Palok pa.
10: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
0: Pagtatak ng alas 5 ng hapon, alam mo na kung ano ang gagawin mo.
3: No, senor.
0: Tumutok sa Radio John 98.5, 5 p.m. to 7 p.m. Bubusugin namin kayo ng mga dugtong at remixes ng dekada 80. Ng dekada 80. Lahat ng yan, remastered ni Papa John. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sayawa na, Pilipinas!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanak sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato ato mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgutanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano yan sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mao na. Niya higala ato mga soki nga nagasunod kanunay. Bisaya, Soga, Mindanao. Maing adlaw ninyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo namutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab ato isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokin, tigbalo sa mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyong lawas, mga sokin, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Huwag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa publikong kape. Kaninag yun mga sokin, tigpunin ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Huwag ang ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dakunig tabang para kang nanay tatay. Palunag plastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sang pagita, ilang-ilang o ang lavender. Ay magkalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang, no, ang inyong hang gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, di ba? Ang Hard Max Stream, mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kapi. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminausab. Mga iso na itong napublima silang pamanit na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyong hanga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay, how to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo, Burtik Tado.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtikanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
4: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan ha?
5: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana ding ingredients ani no?
5: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!
8: From the hits of the 80s. This is Retro Records.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Money.
1: More music. 98.5 Radio John.
2: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Now, everybody, get up!
5: To move your feet.
6: Drop. Go!
7: This is Retro Record of the 80s.
8: Come on, nagapamati. Nagakiay-kiay sa number 1 FM station, Sang Binalbagan, 98.5, Radio John. Guwapo taya, palok pa.
9: And you can dance for inspiration.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, DoExam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
5: Pure energy.
4: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
6: Go!
4: Na! Dragon Fruit Go!
7: All around the world, we play the hits!
8: 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it.

pinapangita blaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Principality of Binangbangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Serving the world, every nation, we play the hits.
2: 98.5 Radio John.
3: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
7: Yes, maing adlaw mga sokin tek paminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada kung asa mo namo tangkaron sa inyo namo tangan. Tagig pagtagad mga sokin tek paminaw sunda ang amo ang programa ang pagpakabana sa maing panglawas ni ka Dragon Mail. Mao kanay galam pinakanindot kaayo nga atong hatagag pagtagad higala. Ang pinaka importante nga atong masayran about aning gitawag o sakit nga brucellosis, ha. Ang brucellosis mga sokin tek paminaw o sa niya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmayng mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung akin siya mga hinungdan mga sokin tipinaw ang pagkabangga or pagka unsa ba nagkatruma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog papasa or lagom or bunog sa nagkadayang mga kulor sa atong pamanit. Doon ay mga treatment about aning gitawag og brucellosis, ha. And of course mga sokin tingmano unang 24 and 48 hours mga kina pinakanindot kaayo gamitan ninyo og cold compress, ha, pampabugnaw o magbutang higala og ice sa fish towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o tuwalya o sa diha usab sa sulod sa gamitan ninyo sulod sa 15 at 20 minutos mga higala. And of course, no, una nga iwasan nato ang paggamit og pagdiin, no, sa bahagi og lawas adunay gamit usab nato ang warm compress, no, kini nga pagpainit, no, kay kini siya mga sokin tikminaw mag hatag kini og nindot nga pamagis dugo, no, di ba maglagay mainit-init na towel mga sokin tikminaw makatabang kini sa nindot nga sirkulasyon usab sa ato usab nga dugo, ha, para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa atong panit, no, mao na higala pinakanindot kayo gamitan ninyo na siya og unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga sokin tikpaminaw, ha, mayana ang dahon sa mayana mga sokin tikpaminaw, mao na siya pinakanindot kayo, no, atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no, mga higala kanang nagahubag, di ba? O kana nindot kay na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. O na ang pinakanindot kayo, no, nga i-apply ninyo mga sokin tikminaw aron nga dali og paspas kayo matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana, pero ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw lalo na tay protection higala ana mga kapsula ang 2 capsules mga sokin tikpaminaw buntag og hapon nyo i-apply mas nindot na mga sokin tikpaminaw ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg 12-in-1 kini siya mga sokin tikpaminaw halal ni siya dako kay katabang para sa atong lawas, ha? Ang ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tikpaminaw buntag og hapon 1 hour after meal, ha, kana gamitan ninyo na palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no, kay ang ato ang produkto mga sokin tikpaminaw produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, halal ni siya napamatud-an na sa kadaghanan nga Epic Table sigurado garantisado og barato pa nga mapalit ninyo sa nagadayang butika og parmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approve kini ha. Mapalit ninyo higala. Ay mo kaulaw na adiha sa nagandang butika ha. Ay mo kaulaw ana mga suking tigpaminaw.
6: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Now everybody get up.
9: To move your feet.
8: Go. This is Retro Record of the 80s.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay kay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Hot. Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Dan.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang, ay tama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: terminate your account at any of our branches nationwide.
1: See that our customers are satisfied.
2: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
6: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
7: Why do we fall in love?
8: Di ko alam pero mahal ko siya.
9: Mabait siya. Doon ako na fall.
10: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, doon kami na-develop.
7: How do you feel the love?
8: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
9: Sweet siya sa akin. Sobra.
11: Lagi niya akong kinikis. Sabay yakap.
7: Fall and feel the rhythm of love. With the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. Right here on Radio John 98.5.

0: 98.5 Radio Johnny.
1: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Teddy Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
2: Boses pa lang, ulam na! Kung pumorma, papang papa, edi
3: wow!
2: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Jan, gwapat-gwapat tayo, panlok pa.
1: Marami!
0: Sorry na guys, sana lingaw, bimong. Good evening guys, good evening Binalbagan. Hello world, kumusta? I'm back, my name is Papang TDV here. Welcome sa Hugot Pamor Labugay Portion. Siyempre kaupod sa gihapon, ang certified na Papa Sangbanwa. My name is Papa Ilong. Tara kita guys until 9 o'clock. Sa gusto mag-join na 0921-284-8590. Hindi maghuya-huya. Kasi papatayin sula huya. Thank you so much Papa GM sa pag-assist na ya. Kayo na mag-uwan ko, Abi. Hello lang sa tanan nga avid listeners ang 98.5 Radio Jan, especially na sa mong nga boss right here on Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ Manoy John. Good morning, good morning. At syempre sa tanan yung mga OFWs. Good morning, good evening, and good afternoon sa inyo kung di ka mga lupalop sa kalibutan. At syempre sa itong mga local listeners sa 98.5 Radio Jan, join ka mo guys. Optan nyo ko until 9 o'clock. Ako po si Papang Ilong, si Papang TDV. Kag-live kita guys sa itong official Facebook page. Search nyo lang sa Facebook ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Pwede ka mo din naka-comment sa inyong comments, sa inyong mga greetings, request. Si Papa Tesla Andre bahala. Damo mag-uwan ko sa akong microphone. Nabigla, wag na kuwi kape kausap sa akong microphone.
2: O DJ ng aking radyo.
0: Sa gusto mag-request sa English love songs kita subong sa ating playlist. So dapat ang inyong request is sa English. Hello na sa people of Barangay San Jose, akong nga avid fans, gudra. Especially sa akong nga misis, kay Denise mga Sean Garde. Sa akong nga BB Boy, Gerardo Garde III. Sa akong nga BB Girl, dani kami, Mas Sean Garde. Hello na pili sinigda sa may Talisay City.

Pasakalat kayo sa 0921-284-8590. Pwede ka mo katawag na guys ha. Tindo Alamis, hello Apilis, sining dasi mo pang. And good evening. Pang shoutout na from Manila. Hindi ka sa Manila, pang sa Manila Zoo. Manila Zoo, kaya na yun. Tatoy W dila sa Hong Kong, si Mamang Mariti Sarad, si Mamang Shialami Kanyate. Dila sa may Singapore, si Mamang Gina Linggalya sa Masadia. Ang gwapa-gwapa. Hello lang sa inyo guys and good evening. Good night, galing kung bago ka lang nag-usap, liwat microphone, ito nakulbaan ka. Matya ko nag-girahon, kaya hindi mo makulbaan ka. Nagpasensya guys ha, wala ko subong sa Facebook, kaya ako Facebook, hindi ko ma-open, about kinanonin sa akong nga BB boy. In-log out, siguro hindi na ako kabalo sa akong password. Akin guys ha, ako aton yung cellphone number 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Isa lang ha, para nga pag gusto ka matatawag. Hello and happy listening kay Ejinib. Grabe ya, kaon pa si Ejinib Origip. Pang mayong gabi, shoutout lang ha, Family Picurua and Heronka, salamat gin. Thank you so much ha, Family Figueroa and Heronka. Happy listening and good evening kay Mary Ann Dillion de la Cruz. Uy, may Dillion na i-apelyedo. Thank you so much kagawad ng Barangay Paglaom. Gawad din dyan. Uy, dalay na lang Barangay Eleksyon. Kuni pa siya tatang Family Ambrosio sa Kaingin Kag sa Pag-asa. That's coming from Maritz Ambrosio. Thank you so much sa Maritz Ambrosio. Ilaw ako sa Ambrosio Family sa may Barangay Sityo Kaingin sa may Sityo Pag-asa. Thank you so much!

Live kita guys sa ating official Facebook page. Search nyo sa Facebook 98.5 Radio John B. Nalbagan. Hindi ka mo maghuya-huya, mag-message ka sa kay pagbasa ko hindi pa patents. Kung may gusto ka mga request, request ka mo guys, basta English love song lang. Kaya pa-play lang ni Papa Ted siyang playlist. Thank you so much!

sa pagduso-duso sa mixer na maguhan man ko. Jai Ivan Refora, good evening pang. Shoutout lang ha, family Refora, kag naait. Sa mag-anay, request lang ko sang 25 minutes. Sana all 25 minutes. Thank you so much, John Ivan Refora. Sa may city o mag-anay. And happy family lang da. Happy family, happy listening. Happy listening sa family Refora, kag daet. Happy family. Ay nako, kapatawa ko yung how. Tawag ka mo guys para sa Diabla 0921-284-8590. Smart lang kita anay ha, kaya itong Globia paralyzed. Na stroke ni nakagiyo. Hello na pinisinin na kay Ma'am Marian Dillion de la Cruz. Thank you so much. Please greet friend happy birthday to Marian Villacastin. Thank you good sir. Ay, Villacastin. Happy birthday na sa imo ha, Mama Marian Villacastin. Para yung kami pangalan galimang. Basta mga Marian, kung nagwapa mong... Kalimata, thank you so much, Ma'am Mary Ann Dillion Loxin. Grabe nga mga apelido, puros mga bigatin. Puro mga kwan. Mga big time. Tamak mo, Dillion, na po sa Loxin. Good PM, Manipatient 7. Thank you so much, gida. Kay Brad Kuda, Jero Garde, sa may Haniway, Iloilo. Thank you so much. Ay sa iya din nga wife and also sa iya nga mga kids. Thank you so much sa tol. Happy birthday. Happy listening din sa imo. Hello na pili listening. Good eve, Papa TDB. Shoutout lang da galipang kay Judy Dolyosa sang Carmen. That's coming from Jeanine Tamonan Dolyosa. Thank you so much sa Jeanine Tamonan Dolyosa. Sa mga taga si Choka Ingin, Dolyosa family, thank you so much sa pagpamati. Pasensya namang Marian, medyo libat be ka medyo bulag. Thank you so much ha, thank you for watching kay Jeanine Tamonan Dolyosa. Thank you so much mang. Happy listening sa imo and happy viewing. Remark Baligwat, live watching from Himamaylan. Thank you so much, Papang Remark, ang Tisoy sang Himamaylan City. Tutura na namang Marian, padlaga na din ang kagawan sa may barangay paglaong. May supportaran ka ni Papa Tess, kung maperde ka, ti, sorry lang eh. Amo kinaya politika, may daog may perde ah. Good evening, shout out lang sa may sa bata ko nga si Rizal May kay si Riza May Tuparan. That's coming from Melanie Kaumpang. Thank you so much mamang Melanie. Kailan ko na siya nga kids kay Rizal May and Rizami. Thank you so much. Poro Arba.

Good day pang from Sityo Barangay sa Family Publico kag Dalyong kag Pidyo nga shot. O si Dalyong kilala ko na. Kadi itay ko na sa high school, sa college sa may Kamsi. Si Dalyong ang gagano, ang gagwardya sa may bangko. Thank you so much kita. That's coming from Gian Librelia Publico. Thank you so much, Gian. Good day, Papa Bear. Shout out lang, Boiling House Family. That's coming from Guapo-Guapo nga Jose Rodillo Suelo. Ang pinakatisoy nga mechanic sang Biscom Boiling House Department. Ang pinakatisoy sang Boiling House Department nga si Jose Rodillo Suelo. Shout out lang kay Lapo from Taiwan, Kilid Municipio. That's coming from Papangji. Hello, Papa Jumper. Thank you so much. Happy listening sa imo and to your family. Good evening sa imo pang Papang Jobert, ang tisoy sang Barangay Rumira. Basta mga DJ sang radio dyan, mga tisoy na yako ng lauay. Dib na Papang Jobert. Shout out to all ko nga. That's coming from Psalm Sonics. Biga mga accounts ba? GP ako ni. Shout out pang good evening. May muna nga mga account yan. Shout out Papa John. Uy, si Papa John, si Papa Ted's ni. Shout out lang kay Von Ryan Lopez sang Bangga Tapok watching from Saudi Arabia. Thank you. That's coming from Lara Geraldine. Thank you so much, Mamang Geraldine. Kilala ko na imo husband nga si Kwan Von Ryan. Thank you so much, good mga from Saudi Arabia. Okay guys, babalik pa si Papa TV here. Stay tuned ako mga di lang sa 98.5 Radio Jan Binalbagan. Guapo at guapa tayo. Palok pa. Philippine Standard Time is 7:30 na.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

Transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami isang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: na 8.5 Radio Jan, gwapat gwapat taya palok pa. Philippine Standard Time is 52 minutes past the hour of 7. Enjoy sa pagpaniyapon. Well, kaupon ng Radio Jan, syempre kaupon sa Giyapon, ang pangbansang ilong. My name is Papang TDB. Tagasama magjay na 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa itong official Facebook page. Search sa Facebook ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Pwede ka mo guys ka-comment na sa inyong mga greetings sa mga requests. Kasi papatest na nabahala. Hello mo na sa namit niya microphone ni Manoy Jan, Desk Collection ba? At hindi Papa Jobert, no? Lagi kung mawagwan ka naman pang doga, ano ka pang? Pwede ka kabalos ang imuhimuon. Hello na pili sinin nila kay Mamang Shiela Mikanyete sa Hong Kong. See you tomorrow pang abo. Toon Mamang Shie, ari ka di buwas. Ari kay may ubra ko buwas ba? Good evening pang shout out lang family Sukim, Gariho, Paborada, Roda, Anis, Iyas, Linda Yao, Istokoneng, Flores, Iyas, Abil, kag sa tanan nga taga Isabela, Barangay Mansa, Blaykag, sa upod ko diri sa Ubra, sa Morsia. That's coming from Rumi Sukim, Gariho. Thank you so much pang. Happy listening to si mo sa Maya, Morsia. Hello na pili sining da kay Christian Swanky Las Piñas. Shoutout lang da sa Team Metalworks Tower Installator.
1: Lagi ka sa isip ko.
0: A renewable solar energy installer. Matakot matabla solar kay Toto Christian. Gusto ko nga solar ya pang sa bulan ya kwa energy. Sa bulan.
1: Ng mga kanta paborito ko.
0: Sabi na solar sa bulan pagkakwa. Shoutout nanda sa mga taga Valladolid, Barangay Doldol, Family Untal. That's coming from GP Akuni. Uy, ano na sa ni Inday Ki gaya ni Lo Untal? Amon ko pa nga supervisor. Good day, Papa Titi Bear, Papa GM, Papa Chub, especially kay Papa John. Good morning kang sa friends ko, sa Radio Jan, shoutout lang sa mga OFW. Community, happy listening. Sa inyo tanan, galantaw ko live pang. That's coming from Jason De La Cruz. Ang pinakagwapo sang barangay Mansablay.

0: Ito rin pa, Pati ni Bear, shout out lang daw sa San Pedro, sa Family Policar. Kaya sa akon pa ka isa nga mabuot si Reggie Policar, kaya sa akon utod nga gwapo. Si Orlando Policar, kaya sa akon amiga nga gwapa. Grabe na gwapo, na gwapa pag ito. Sana all na lang kuya ah. Sa akon amiga nga gwapa nga si Rowena Laurelia, kag si Anel Minerva. Greetings coming from Melanie Policar of Agisan. Ngayon gagreet, gwapa man. Mga gwapa ang mga ginagreet niya, kaya ang gagreet, gwapa man. Thank you so much sa mamang Melanie Policar. Harlina Cuevas. Thank you so much. Happy to see sa imo mamang Harlin. Ang gwapa sa barangay Karabalan. Ronilyn R. D. Pizon. Good evening, Papa Beer. O siya, good evening mada sa imo mang. Amo na sa tinga pagidait to you. Pagidait man sa imo. Peace be with you. Masabat may sapyak, peace be with you. Yan, Bapper, shout out Busing, good eve. Ay, sana all Busing, naku. Good eve, friend, shout out lang da, ah. Sige, thank you so much, Marilyn Lin versa Men Gantes. Nasa may, din ka sumuga puli, mang sa Agisan. Sige, thank you so much, ha, mamang Lin Lin versa Lin Gantes. Ang kumari, kung magwapa, nasa may uniform. Thank you so much, pang shout out lang kay, gamay nga nagapang ano ni napangita ba na from Bangga Vietnam. Bangga Vietnam San Pedro. Napangita siya subong bana pang. Napangitaan tara siya pang ah. Ano gusto yang pamanaho na no? Medyo mauro ang rose kuno medyo mauro aslom. Thank you so much, Papa GM. Shout out ako nung liwat kay Gamayang. Agapangita ba na from Bangga, Vietnam, San Pedro. Pagitaan na siya pang pili na siya. Medyo mauro ang rose kung medyo mauro aslom ka palaman hon. Amo pa natin i-question ko sa akon nga kwan. Sa akon nga question and answer. Din pilion mo. Damo ka kwarta pero wala love life. May love life, may love life ka naman pero wala ka kwarta. Ano, pili, papilion ka be. Damo ka tuod kwarta pero wala ka man love life. May love life ka naman pero wala ka naman kwarta. Din ka. Good evening, Maninoy. Nagbalik ka na. Shout out lang, Maninoy. Yan, ya, punta. Thank you so much. Ay, iad ako na, Bibs Camion. Nasa maya, Bacolod City. Thank you so much. Happy listening. Oh, iad, ha. Nagbalik na ko, ah. Idlaw na ko sa akong microphone, eh. Uya, matabla ka dito magbalik, ka. Kasi, habuyon, tuni pa pa dyan. Granada, bla sa may barangay, San Jose. Mami pa. 0921-284-8590. Isipin mo na lang na marami. Aba, ang anak sa CEO, medyo gwapo ko, no? Ang ano na lang pa, ang tatay na lang bisang CEO. Kaya era yan, gumagwapo, ginaya kay buta-buta, ginang bulsa, kasi ang tatay. Sa wala pang download sa mga radio apps, search nyo lang sa Facebook. Sa Facebook, sa Play Store. 98.5 radio dyan. I-click nyo, kagi-install, tapos i-accept. Basta may internet na kamo guys, makapamati kamo worldwide. Isan din pa kamo nga planeta. Shout out na ko na sa utod ko nga si Maricar. Maricar, di ko naman, Maricat, manin mo na type. Marika sa may Bacolo. Thank you so much from Lini Colita Nanagad. Thank you so much, ma'am. Happy listening. Sa may kwarta lang ko, no. Lang ko pang, bisan wala ko love life, ah.
1: lang.
0: Sigurista mo na si Yada ko. Amal ni mamang ni Yada ko, babes ko sa may kwarta lang sabi sa nula sa kuno love life. Bagay, correct man, ano man ang love life, di mo man na makaon. Hindi ka man na mabuhi sa gugma. Mabuhi kaya sa kwarta. Hello na ko no kay Marvin Colita that's coming from Lini Colita na Nagad. Oy, Mamang Mariti Sarad, belated happy birthday dra sa may Hong Kong. Thank you so much mga shoutout lang pare ha, sa mga friends ko dri sa mga ladies Hong Kong. Hey guys lang, o sige ah. Thank you so much si Chekulot, ara pa da. Si Bibi ko si Kulot. Harap pa na sa mga samay Hong Kong, mang si Bibi ko si Kulot, si Mamang Shalami. Ang aton to yung Iyada, wala na. Ang Iyada, talaga si Mamang Rini. Bot, di na to sana lumos, na to sa grosso sinamak. Ay, natural Iyada, ginamiss ko ginakon mic.

Totoo ka, ma'am. Basta may love life ka, kapigado ka, hindi maguro, ah. Depende sa love life, ma'am. May love life, mga may kwarta na may love life, ah. May kwarta na may love life, ah. O sige, mas the best gina yan, ma'am, kay Kuplito. Gina yan ko ang Ricardo. Ah, okay, regards ako na kay ano ah, kay Bibi ko si Kulot ah. Si sino ganin? Mabel Topaksky. Happy listening na si mo sa may Hong Kong. Ah, oo, si Mamang Shi nagbakasyon din. Ay, sana all bakasyon, bakasyon. Amalaga ni ko no mga kita kids kami kinubuhas. Aba man kontri kami makita ani sa babaw bukid. Thank you so much sa Mamang Mariti Sarad sa Hong Kong. Hindi ka mo mag-uya-uya guys ha. Tawagan mo sa ato nga hotline 0921-284-8590. Naliwata 0921-284-8590. Wala akong Facebook. Subukin, hindi ko ma-open akong Facebook. Kumbot na anonis siya. Kasi na lumos man si Sinamak. Iris Aurelio, good ipang, shout out lang family Aurelio sa may barangay Sagang. I think ang Sagang is sakop sa barangay Asang Banwasang La Castellana. Tama na siya, mang. Ang barangay Sagang nasakop sa La Castellana. Thank you so much, mang. Si Iris Aurelio, happy listening to sa imo, especially sa imong family sa may barangay Sagang La Castellana. Thank you so much. Nagaw guys, message pa mo guys sa itong official Facebook page sa Facebook 98.5 Radio Jan Binalbagan. Pwede ka mo ka-request na pang ang mga mamang. Dito nyo yung mga pilangga sa kabuhi, pwede man mag-retain yung mga ex. Yadag, retain mo ex. Tamagib na siya daw. Lola na, sa guwapo na itong nga mga grupo sa Biscom. Thank you so much, kita si paring Rini Zamora. Si guwapo ko na nga guard niya si Panis kasi kwan. Si Waway, Waway! Si Bill De La Torre, alias Waway, ang guwapo sa Biscom. Thank you so much, kita si papang Rini Zamora, guwapo mo na. Doon sa pinakatiso, isang company guard. Pwede request pa ang music Closure You and I. Sige, pangitaon talang mga si Closure You and I mo. Ito pagaling ang request ni Papang Ivan ang 25 minutes. Pangitaon tako ng Papang Ivan ha, nalipat si Papate sa lingaw, siya sangkuti, siyang cellphone. Uy, good evening, pang. Hidlaw mo ta sa live mo. Pang ba? Thank you so much, ha. Papang Redeem, sir mo, na. Mga sir muna ni, mga guwapohon ni. Ilari-ari si Papa Jobber. Thank you so much, ha. Papang Redeem. Thank you so much, pang, sa may Bacolod.

Agad natin ang hotline 0921-284-8590. At message ka mo guys sa itong official Facebook page sa 98.5 Radio Jan Binalbagan. Okay na, gani pa ang team leader niyo si Papa Jobert sa kagopuhan. Ay pa, good evening sa Atlanta, sa duha ko kabata, ah. Kaya si Mabi kay si Jolly. Jolly, nisama kong Julie. Sang San Pedro. Thank you so much, that's coming from Rosa Soberon. Uy, ano ni sana ni Papang Mark? Ano mo si Papang Mark Soberon, mang? Ito kasiksi, man si Mamang Rosman. Pwede ka request ni Nail Love. Ano ni mang? Love of my life, love of my lifetime. Tuod ka? Sino ang artist na mga pangitaong kung ano siya Vicaron? Kung ano na siya kasi kanta? Dumagulo ko na black abati, kakanta ang love of lifetime. Napati kasi na manghaw. Yeah, nagapati kasi nasang love of lifetime ako.

Pagkita ako, kaya naman makaroon para mabatian. Nabagulang ko na kabating na title mo. Okay guys, mabalik pa si Papa Tini Beer. Sa hugot pa mo, labo guy portion. Kakatong question ha, pala yun. Nunta na lang to ang... Kaya ikaw papiliyon, may kwarta ka pero wala love life. May love life ka naman pero wala ka kwarta. Dila sa 98.5 radio dyan. Guwapo at guwapataya, palok pa. Pwede pa yung standard time is 8:10 na.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click Install and Accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
1: Broadcasting worldwide.
2: Guwapo tayo.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Hi, ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio John dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo. Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio John. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang Radio John 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio John kahit saan man kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio John. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio John. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio John. Guwapo taya, palok pa.
0: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.
5: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Papa Zambano. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio John. Guwapo at guwapa taya, palok pa!
6: On Radio John, it's DJ Papa Teddy Bear.

At 8.5, Radio Jan, gwapot-gwapot tayo, palok pa! Philippine Standard Time is at 25 minutes past the hour of 8. Sa nakapanyapon na, happy panyapon. Busog ka mo. Sa wala pa kapanyapon, din ang pag-inahulat niya. Okay guys, patayin kita sa itong nahugot pa more labugay portion. Siyempre kaupod sa gihapon. Ang certified Papas ng Banwa, my name is Papang TDB here. Sa gusto mong join na 0921-284-8590 and 09, wala nagleng globe. Kag-live kita guys sa itong official Facebook page. Search nila sa Facebook ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Hindi ka muka-comment nila guys, maka-greet sa inyong mga loved ones. At syempre maka-request, basta English love songs lang, wala problema. Ipapatay sa nabala. Hino na naliwata sa akong nga inspiration in my life about sa naol. Sa akong nga wifey nila, kaya ni Smashon Gardy, kagay BB Boy Olsen. Kay Gerardo Gardy III, Gapamatic Isla via live stream. Thank you so much. Kag si Jericho Francisco Sarap. Thank you so much. Happy listening sa imo. Pang request lang ko always by Atlantic Star. O siya, pagitaon ta na siya mang ha, basta labsong sana ha. Wala gina problemo. Basta labsong lang nga English. Na-play ko na Yada Babes Camion na ang imong request nga kanta sang Firehouse. Sa aking radyo. Amo na sa gali, bago lang ikubla kabalo nga muna title ya. Pero may kuman na mabatian, kaso lang wala ko makya balaan.

Gan, ay, Papa Newport. Ay, nako. Sa isip ko. Si Papa Newport, ha? Matama na, mabalik man na siya. Basta may bakante na sa Papa Newport, mabalik na siya. Kung nga pamangkot, subong ha, ano piliyon mo? Damo ka kwarta pero wala love life. May love life ka naman pero wala ka kwarta. Wala ko yung papiliyon niya sa tunga-tunga lang ko ha. Para na kay kuhan, balingbing. Balingbing. At iuso naman na subong ang balingbing. Kung di ka makaganit, dito ka. Hello na sa people of City Juanan, Barangay Kabadyangan, Himamaylan City. Thank you so much, Gida, Gardy family. Si Brad Goda, Genesis Gardy, si Gladys Gardy, kasa also si yung wife. Kasa mga kids nila, kagay senior na muna. Gerardo Gardy, senior. Kaya na lang isabilin kasi mother na mo nag-una na sa amon. Ahay. Sakit-sakit man po wala tamahin mo. Siga na kabalong agin pa una siya kuwa. Okay, sir, ano kali, sir? Dodong Montenegro, dra sa may Biscom. Si Antonio Tonet Cortez, kakay Botsoy Reyes, kakay Mama Quarries, thank you so much. Kay Samon dira nga mabuot kag mapisan nga operation manager si Ma'am Immaculada Dail. Thank you so much, ma'am. Happy listening sa imo and good evening. Sir Alan Bilyo, kakay Ma'am Janet Bilyo. To all Biscom family. Thank you so much, and good evening sa inyo, guys. Shout out po watching from Villa Hermoso. That's coming from Gia Vlog. Damo na subong vlogger, no? May grupo vlog man ko ay ano, ako ni Kwan man, ni content man. Papa Jobert, game ka, ma-vlog na nga duwa. Ang problema pang ano ato nga ikuan, i-content. Kuni pa pati ni Bert, damo million pang ah. Ano ni? Damo million pang eh, kay para tanan nga gusto mabay. Basta tuntuod bala? Basta tuntuod bala? Hindi naman na kwarta ang makapalipay sa tao. May ara man damo kwarta, pero damo man ginaproblemahan. May ara yung abisan wala kwarta, pero malipay yun. Diba? Depende gano sa tao ah. Ah, okay lang naman, abisan wala sweldo, at least may nalipay si Imoblog. Hindi ba na buchiling kung nag-vlogger ka, gina-expect mo yan, mga kwarta, kagita yun, araw lang may mapalipay ka, malam lang sa kwan, sa katawan. Eh, bisan ano kuno nga bagay, ginahimo mo, malipayo nga na, basta, makapalipay man sa imo. Basta wala ka lang kapanunto sa imo pariho. Alain na damahimo kapanunto sa imo pariho, kay makapalain gina sa imo. Ara ba lang makapalipay sa parehas mo, hindi kayo makahalit sa pareho, di ba? Hindi man na mayad niya. Halitan mo yung parehas. Ang ato niya din sa kalibutan, ang role sa kalibutan, nga malipay lang lang ang ato niya katauhan. Malipay ang kapwa natong Pilipino. Di ba? Ah, kundi, correct ka sakot. Eh, potente ka, guwapa ka, ah, wala problema.
Amo na pinaka-importante, da, kami sa nangyayon kita, on guapa, kamang Japon, kagwapo. Ako yan, bisan lawa, ayla ko yan, ginabaton, kaya malipayon, ako yung kalibutan niya, at least buhi. Ano mo yung itsura, ginatang sa ko sa ginulipay, naku na iya. Isang takabayo lang ang itsura ko, at least buhi. Ma'am Merilio, Remedios Gion, thank you so much sa Guni pa, pati ni Bird, damo milyon pang i para tanan na gusto, mabay. Bagay, insakto man na. Wala ka din kawartas kalibutan, budlay man bituod mo. Budlay man sang kwan, anto sa mga puraot niya pangabuhi. Ako ya wala ko ya kwan na, wala gi ko random nga magmangranon, gidabi ko magano man. Makakaon ako ya sang tatlo kabisi sa isa ka adlaw, happy na ko na ya. Makakaon ka lang sa insakto, makatulog ka lang sa insakto. Makakrokadlaw ka lang gamay, ayos na. Kaya ang pinaka-importante, isa na nakapigado ang kabataan pa iskwilahon gid para sila boss damlag, di ba? Kaya kapigado, normal na. Kinaanan na ta kita, naanan na kita sina sa mo nga pangabuhi, kinaanan na ta kay pigado man naging halinan ta. Kaya kay pamangkot sa subong pigado magyapon ko. Okay lang ah. At least gani buhi. 0901-084-8590. Nag-live kita guys sa ating official Facebook page. Search na lang sa Facebook ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Pwede ka muna guys ka-greet sa inyong mga loved ones. Maka-request basta English love songs lang kay si Papa Ted's na bahala. Hindi lang disco nga siya lalalala ha. Eh karon imbesil duha ko din pa bajang karon palokpan ako di. Kada sige sa oras no 8:35 na. Sige do guys last segment ako hingagaw. Kada Sunday na tabla magkilita either eh. Ang program ni Papa Tenza every Sunday 7 to 9 in the evening. Hugot pa more labugay portion. Kada Sunday na takita ay guys kay amo lagi na ang bakante kung schedule. Amo ginaduha ko kon ubra para nga padawat man tabla bugasaw. Amo na pala sila yung nilang bakas-bakas lang. Kung sa mga Cebuano pa, paki ano na yung panawag sa Cebuano, gani? Ano gani yung term sa Cebuano na? Alipat ako.

Okay, hello na pili siling kay Rosa Soveron. Thank you so much. Sige mo request mga always sa by Atlantic Star. Pagkita ako lang ni Kron Mama, i-ready ko lang siya.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palupa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio Jan, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

bilang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

0: kapang oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4.
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Much more music. 98.5 Radio John.

Simulan na ang masayang tugtugan ngayong tag-araw. Sa mga musikang all-in sa init. Oh, it's getting hot in here. Samahan pa ng mga hot DJs. Damhin ang init this summer. This is Radio John 98.5, your official summer station. Oh, hot, hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: It's Radio John 98.5.
1: Pagdating sa music.
2: Hey Fonzie.
1: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
3: 98.5 Radio Done.

Pilipinas. Napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!